sa dating ang karoon si Gordon. Sa puta ka sa buwena ka rara. Sa medyo sa santana, don si mas kibesta de ti. Mas ay kasalido, kalino, kaldudo.